Tayay kay walmoy kitapas. Taytay tukuy manalin ko naman ta, Señor. Kawaris pa kuyay kukuy papa. Kamaya chan kiloksinyinta kutirin punyinta. Taytay niya pang familia ang pakta, Señor Dios mío, papa. Nukay ko ka manang yachay ko'y kutyo. E mas pasaro na tayo kas pasaro na wang kuta, Señor. Taytay ay gracias, bendito Padre Jehová. Bendito Señor Dios mío, papa. Te damos gracias, papito. Y may manan, Señor, niya pakikipi. Taytay tukuy y may manan. Mana kasukus kay kumanta. Mana obedisikus kay kumanta, papa. Wakay ko na liyaki ko na mo ikuhan ko, papa. Taytay ko timunay kikasir kaya niya kasyas kanta. Taytay kay manalien kaya chang mi, papa. Pero manang yachang cho y mapunchay ko tila munay kita. Pero yachang mi ko timunay kita. Yapang waway kita, Señor, destruita muna. Yapang waway kita, Señor. Taytayay pa'y may okasyon ang Señor. Taytayay kambak makikipin yapang waway kikunapa, Señor, kayko. Makilay kipin, Señor, Dios mío, papa. Gracias, taytayay ko. Gracias, Señor, yay ko. Buna ko'y niki manta, tiniki manta, Señor. Chuya, chuya, Dios, mi kanki, taytayay, kayto tamanta pipas. Kaya kamo'y kichimpa kamo'y kiko, papa. Ay kawaway kirakme, Señor, kaito tamanta pipa, Señor, niya pakikipinya kanko, Señor. Ay kawaway kien, Señor, sasa chay punchay pitarikus, papa. Muyuri mong kunya lado ikiman, papa. Taytay ay gracias nikin kaito tamanta, Señor. Gracias nikin, Señor, kayo raspe, papa. Bendito, Señor, Dios mío, papa. Manaya chay kuchu imayuras imahmoyura mananta, Señor. Taytayay kuyari kuy ke hoy kikunata, Señor. Yanapay kuay kutak, Señor Dios mío, papa. Taytayay manapislak chakampajinachu, Señor, kausañiko pipuriko. Manapislak chakampajinachu, Señor, waiku, Señor. Taytayay kay kunata yachay kachu waiku, Señor. La palanta, Señor, kay pero suy ikipi. Inayata jugnasyon kunapipas, papa. Taytayay ya palang mi hoy kikunakaiko. Ari, Señor, marginas kakaiko. Congregasyoniko manta, Señor. Kayo paichana wasikunamanta, Señor, Dios mío, taytayay. Gracias, Señor, hay karajmi kaito tamanta. Ya, Señor, Dios mío, papa. Kay radion kushkanya, Señor, tarikunko, papa. Taytayay kay fechinta wajarikamu hoy kikunata. Kay hoy que reina morik. Morino, Señor, taitayay kang mikanki che hoy kimanta, tukuy kausayinta kawarinki, Señor, tukuy vidanta, tukuy trabajompe, Señor, Dios mío, bendice y Señor, y anapaiku y sasache y prueba lucha kunamanta, Señor, y nayata Gaby González, Señor, Dios mío, papá, agradecido, Señor, jamanta, y nayata Radio Altura, Juan

Ay, anapay ko yung Señor Dios mío, papá. Que yo katapas manalín tapas shayuri, papá. Espir santi ko antak anjay ko yung Señor. Taitalay que hoy kikunata. Que imisuray kipipas shuray ko ko yung Señor. Taitalay kang mikan ki doinyo. Taitay awal ni ki wampas. Señor chakchay ko ay ko. Uma puntay ko man chaki puntay ko kamas, Señor. Taitay kang kurasay ko ay ko, Señor. Tukuy manta, Señor, aling arma.

Efina kunanchis kasha pueblo yinibi hina yinibi yakta ime natan manya kurkan ime natan ora kurkan aray primeros ponchay kunapi mana karkancho ora rikui mana kasurikui karkancho pero ponchay manta ponchay ponchay manta ponchay manya kui hasta lipin animal kunawan ayono ora shoma way kurkan pero yinibi yakta mana destruis kacho tarikurkan anche na kama may balik mi senyor pinyo pa kempi kay pero soy ukasuma tokoy imanya hamuktapas ay uno orasyon kama ng baling mancho aong kay kay kunya chaya chimo kay pero soy uma 666 ita markata bestia tinap kama ng baling mancho.

kunapi, wakay kunapi, sasachay kunapi, nyanyay kuna, turay kuna, tarikunchis, manang kanyachu punchi, manang kanyachu, imay mana wakay kuna, laki kuna, lanyang, muy kamanchis, nyanyay kuna, turay kuna. Sina ka kay sumaktutaman tapi, kay sumakalawan sa kunawang, reflection ay kusunch, nyanyay kuna, turay kuna. Matang ofrecer son señor man.

China kamanas kanya niya ikuna. Kaiso makalawan sapi mani ko ang chismi niya niya ikuna at tulay ko na. Preba niya lucha niya hamokti, tukuy ima niya hamokti. Ayun na orasyon ha, Señor Dios takatik sonches. Si Dios manta takara ka pranki, Dios manta kutira ka pranki. Son ko'y kita obresi ko'y hinaspani, Señor kunangka, kampak hinala niya kausas hanis. Sasachay punchay patapin kanchis, manangkancho, tiempo de gracia terminó, ahora estamos tiempo de guerra. Sakra kan lo kanchis o mi guerra piña niya ikasha, toray kasha, painyatak lo kanchis niyatak, hapi aling metralitata, ama hapi cho revolverta, nita hapi cho kaspitap imamunas kalay kita, aling metralitata hapi, aling metralitari imatak, ayun orasyon Señor Dios. Hape pakui, paiwang kagana sung minya niya ito rey. Imanya haika niya hamok timpas. Chaime, may nananay rak, may nawakay rak hamong ka kunan. Kay pampapacha gelatina hina katatatay hamong ka. Intipas, wanyong ka, intipas tutayang. Kuglaro pais kunapi, pasayusanya. Intipas runata rupang ka. Pampata rupang ka, kawli kuna kiskirin ka ni. Pero niya niya ikuna, Papan Santa Kelkan Bichaita, Rimari, Manacho Kawarinches, Kay Mexico, Yaktapi Imeinanya Pasayushan, Dinak Rupaini, Manacho Kawarinches, Kayina Semanayata, Kay Colombia, Yaktapi Pasari, Manacho Kawarinches, Venezuela, Imeinan Pasari, Eñaikuna, Wak lugar kunapi, sinchil yaki kuna terremoto pasarishan. Amos kelkata kaway, amos kelkape, capítulo 8, versículo 8 a 12. Ligi, taitanches Jehová, kamachi conjuntan palabranta. Chaymenin, palabra e kamaran pasangacho, ni tajmi, pisiangacho, ni juktil de yapas, ni jukumayapas, tukuy me junta con kanin. Entonces, chay que el caman, hinan, wakaikuna chayamo no canchis patama, yakikuna no canchis patape tariku, yeyikuna turaikuna. Chay la guapas, mana no canchis pinsar en chichu, ni imayatapas pinsar en chichu, mainarajnanaikuna wakaikuna chayamochtin, keipachapi, sobrenanchis, yakarinanchis. Iñek pachmana, iñek pachpas, imaraikupi. Imaraikupi ninkitak, iñek kunama, imaraikupi. Papan simin menin, alin fierro jena, alin oro jena, batias kan kankichis. Chaypi raksis kaykichis, kankunaspak, munakuiñikichista, inukapas, kankunapak, munakuiñikichista.

kitis, kaitak dis niya kanispa, inukapas nis kay kitis, kaitak huway ko na kanispa. Entonces niya may pika siyantis, kunang mi tiempo, tiempo gre gracia tu kukapunya, kay hukalabansawa, reflexionay kusunchis, niya kuna, toray kuna.

kanya ay kunar tunay ko na yasta orange chera mo orange chera mo no kapas yasta pasa na punay ora patapinya chena kanya ay kunar tunay ko na kay kamalya kompanya ikam kay kitches kay nya ay kitches panay kitches Kristo pe inyak mas ay kitches atis pa man atis papas kay pan kay kamo ay kitches ay yari sunches ay chay mi senyor pa sa mimpe kanay wanches wawai ay sari huho masikita sayare chimo y huho

papa kang yawan Dios nilay at iko. Waway kipi inis palya Santo Dios tukoy ta at iko, Señor. Kang kuya iliko ko ay ko Dios nilay kiwoy kiko namanta. Are manara hati pa ikucho Dios nilay ke proseso pika siya iko. Yan apaway ko hunta ikuway ko Santa Espiriti kiwang naspa. Chayo kunta papa. Rekuchi Señor chay ati nikita. Muna chikak muna kunikita no kaikupi Dios nilay. Gracias Santo Dios. Gracias Papa muna kunikimanta. Manika mo iki kung away ka sa pinik ko Jesucristo tumbin at kachong. Amen. Amen. Bueno, gracias hermano ikuna, Señor Ninchispach, Dios Ninchispach, palabra manta. Manang kanchu may mga mga